Assalamu alaikum na isa kan yete min dia ga kalkala undi studio ndo fadara de jere ga dara bu janar kalkal ga tena bar ngam nungu sando tana medina mi ma ga aji subda ki anara masayin ha gi hiligar ki wa ka ga dubu ki yu ha gi ara ka mu ala da dem kolano sa akan yete min di ha ga kalkal re kam tena na bar ngam nungu sando yo mu ga da mi ngi kede ngi aje kol ga tena na wa da yidu ko mo do man no ki yidu ga ni ga yedna yan ci dar gi te mo cara wala wa unde cabine technique yo mo cara lu ngi dan mo ngi man lu ngi cian ga aji di rigobert ay ton ma cara lu ni ngi de ngi kanga jila sam israel la dranna ki jugi aja ko la awara yawndi resident ngi dama cala wala nga dum lungi e kanga jim taroji longa tel micro ga api abar nga mona ngi sandu tala medina mi ngena ci nga waya ibrahim mamad momi nga pigalo re hala dal makam mum ko yemo tan na bar nga mona ngi sandu mo nga dai mo koy mbol gnaw cabine technique den tan mo ka sa rawi ni mi ndiki ga ken ho dum ko mo no israel la

Jamaa ngai chatine bikende gweni bila wa joro chokore jamaa sena dia joro chokore alinga kala dan herno si bikende gona bika au bika ngwedana e awo ma yangai na wo ni shanchinde ma dara chini isanzo kwa ko bika go na no awo yangai na wo mane no ala kwande ninga ngara dizi anaka

Sa guzuya dekiga murtato zoya sa desi karra de chat esetrogaine agnana radio medin labaratanda minea gujuku. Labaratanda minea durko minister d'etat, minister en charge des affaires étrangères, aino ministre aino kharijeng doktor Abdullahi Sabur Fadul, mireye maino uljuang uskinga biro mar anga aino eski munazama aino ho commission aino Nations Unies pour réfugiés. Hasser indaga angaino eski gurto dina ina munazama ina hasser nga danakara surma Patrice ahun asunga tere angaino eski gurto dina ago tafa ino surma eski gurto dra erni angaino diplomasi nga ngi wasa chenni za alaqa da ino ni ha ina ino munazama ino hasser chadi alaqa dondo za ina ino ko tergae angaino gurto dra janib ayinu refugee ayinu chadir unum chika tedir ko janib ayin hirenga tedir ko nukinne te janib ukri udur mugabala gayinni tafu ayinu eski mre munazama gurtutin kaari chadu gurtuta channa saga fargre channa angayinu za mrena ina amaranu refugee ayinu zona hasheringa mrena chad billi da marage tosi chayin terbara za chadna zona ayinu ama musada ina ragna bursa chini chayin za anga ina anu munazama ina hasser chadia za hirimendere ama refugia za mre kegar bosaga za mramre ina ara musada ina ara chandiga te durko dili da nukini za amara duru unuma ina chadnga durko chika ina anu chadge ina chinga burdirin za hakuma chadnga mragne ama refugia amara kurtuni bosabu chadnga durko naoni musada ina ara gani chani singa te mre burdirin za chad mre hirima ina gani chinga za hasser mre er chene chad min musada chenele inara ganna dili da kuturtuga te ganna dili da nuki terbara anga anu eski anga anu l'affaire anu bureau anu chargé de l'affaire diplomatie anu royaume uni indiga ni anu royaume di pays bas indiga tena anga tena eski ang tena kurtunini dahaba tafa anu esku sormana eva kander kiti tena eski kurtuni ministre anu kharije angi mirene anu laisu eski ngare ورتين مقابله گینه دکتر عبدالله صابر فضل گی مقابله گینی تفاینو مره هرممن وسا چنی جریب اینو علاقه دانی اینو پی با اندگا امستردام نی اینو امستردام اندگا ته چاده ز علاقه اندو کو ترگا اناره گنا دلی دانو کنین مرانا جانب اینو ریفیجی جانب اینو نی چاده انارو جانب اینو یونگ جانب اینو علاقه دانی اینو امستردام اندگا چاده اناره گنا کو ترتگا ته در کو دلی دانو کنین tajira angan diplomasi eski erni mugabla gahna merer ko ankure kir ngala aguzo kar gahni terban an uti hirme ma toz teri kir anganu eski gurtundin hirme ma plasma da kema da nakini tajira hirme ma goyne tafa anu esku gurtini wasa cheni za hirma anu genga za cha de mere alaqa don do ko terga te lita nuki terbara yema anu uskinga kar minister anu inse hanga marana kari chana gendin chana gendra za yara jikanga ina anu dudda anu droge ina aran droge indiga za mara dudda drogur agu ina anu droge ina anu alkohol indiga ina ara ganna sigare de ina ara ganna kari shababa buru chidi jishikin tajiran chana gendin za ina ara ganna shababar wattiga za ina ara ganna zundu hundu shababar wasa chandiga tajiran wukuru dur chana gendin anu ministre ayno sehanga doktor Abdulmajid Abdulrahim mrena chana mrena hadarcheni anga ayno hadarcheni za ina amene durra ayno shababa durko shabab ina ayno inara droga inara kidiga gna zondo hondo famchende ge tvatagre ene drog trana korena eski erkeni droga eski erkeni na surma college ndige ina ayno kolozore eno ya ara gna kher nyemene ayno zonara ayno ni ara aga gna burchin tajiran za inara shabab ina no alkole ina no inara gana chidiga za zondo hondo famkindiga te gana ministru dur rifarni za amara ayno mustaqbal shabab gana garesi kin te giran shabab mere ina no famkindere za ina no kaindere ago za inara dilu gendiga zulona tiru da bosuga te mere ministru dili fanni amara na gana za amara no chadiana gana shabab gana ina no famkindere za alkol ina ragna amma chadena gana maran ina rakidi chika zondo hondo gana famkinde ar shugo sopuga te dur ko ministru dilli da noki t
Ter bara odur sar ni ano sar hindiga tena odur angtra odur sar angano odur sar ki ang merena doktor shi lakin laptan sar nga durko mere girdir kere awo yer keni ena ano ameliya hanener ameliya geni yala awo yala adda shabab aguzugna ameliya ge keni teker yala aguzugna ameliya genir ge keni sigir ama gna yala aguzugna chatre tegiran amaran musilina durchika gna angano ameliya genir ge na didini aw dur brigad anu ni ana sarnga dur ko didini anke dur ko gende chike tegiran amaran musilina durchika fatagre ayala adda yala no aguzu shabab adda gna maragna am aguzu gna ba aba hondo tronin tegiran ina no ameliya genir angano geni yala chatra tegira ama musilina durchika gana ina durko billi dilida to jihada ama doktora chika gana dilida to jihada chendre terbara aynu misi aynu haser indiga aynu munazama haser indiga mire aynu aksion sosial aynu munazama da ama musada chendiga minister aynu tijaran gana zona aynu profes aynu wadaira indiga te mara yerkindini aruko zona na farshana inda ka yana farshana abishir shigitin atene turtini tene aruko ina no hajar hadid indiga araga na turtini onno erdini zona na abishir durko chike tekiran amarano musilina udur ama hakuma chike amarano janib ayno iqtisad ayno ekonomi rendiga gana ago dur chapkini da ina araga na janib ayno kine janib ama refuge amaraga na za odur musada kendiga te durko dili danu kindini za mara refugee odur unuma kanga durko chika maragna amaran hakuma no odur ayno abeshi ayno ni ayno wadanga durko chika za amaran musilin odur chika gana musada kendire maragna ge tusede janib ayno iqtisad nga inara gana janima tagaddum hundu zahirima hakindiga inara gana dili danu kindire terbara sekretar anu general anu profet anu mayukobi esteng renga mrena yem anu ngoskinga lais ngoskinga odur ni anu zona anu bongor indiga mrena chana genni odur wokur bongor chana genna amara no odur munazama anu societe civile amara gana chana genni ni janib anu talim anu shababa dawaye kallaye kalya gana talim hundote durko dili danu kin za dawa mire hakindere ago lekol krandina te durko dili danu kini za amarano bahunda yala dawa sopere dili krandere mustaqbal hundo durko krandiga te durko amara munazama dili danu kini ama maraya amarano otorite hakuma odurchika gana chana durko inano dawa hakindi krandina te durko dili danu kindre terbara odur minister ayno shababanga minister ayno yala ayno minister shabanga mara gana odur ina ando biro hondor anga ayno minister hondor nair abakar indiga mrena odur chana genin za ina ano janib ayno ang shabab ayno janib ayno bolonga tedruko dili da nukin tejran janib ayno bolonga za shababa kair remendere bolo durko kair dili tedirib ge kendiga te durko minister ayno jenez espor indiga inano espor in te durko dili da nukin oduro kir ama magabala ge wokir oduro ama chapchina te durko janib ayno bolo mire bolo ayno chadenga sagachin za bolo ayno shabab ayno chadenga ko terga za shabab mire inaano bolo durko dili hirimendiga te durko ministru dili da nuki terbara angaano no kubur kair radio chadir hirimendike tena ngoski janazama gendra angaano kair hirimendike imaano ngardu benena surmana babege gednar jan indiga angaano kair no hirimendike radio chadir hirimendike te imaano ngoski oljuanga tejran benene shigir ayno igilis ndo ayno ka dur igilis ayno abena ki karcha abena ki numero ayno igilis numero 20 ndega dur hafala homa gendeni ayr shugu hafala ndega janaza go endin ago nehma dur agar ki profes ayno tangilel ki dur gur keni ne homar wanettek labaratanda labaran worrong labaratanda mine atosre
labara an ja hasan yandara jean kuju an karan yandara kare sale mahamad sale saga ke karagna fidel ingredir dona kendire karagna fidel.